ngantzuelerim ka kunzu shujur tomar chueden hirigilerim kung zemlin shiwe tepun chingpo yonzo tenpe ngarda rohal hatan chepe sisi zujin jino kunsa jamgun gyawangu tamze kenjin sikwa chimu chwa ne gani zainawe jelun ka nyindu shujin.